Omwemi yetu esho ambu ambu siwiti akala kulenga ukuni webola kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihibwa omochumba mweyuene chikaletera omundu yobulito nobuba okochihanda. Twangana.